0: ndax nit ñom def nañ ne fi nek yalla mom dafa bari yermande ba kum xass bind rek nopi na ci yow non la nit ñi yaakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi ne lu nit saggan teewul ngir ñu am ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la teñu la ku bax la mo xam na ngul yalla santane mo xam na nguluk mo xam na ngul yunit bi santane mo xam na nguluk mo xam yaangi ci sunnam yunit bi wala nekkulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ku bax la motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yi metti ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala da leen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp daal di feñ lu ñaaw liñ doon faggu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni yu bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafe lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lol nax bakkar yu bari rek nekup jël motax aisha daan wax ne yoonte na ba len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñaar ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mu daal yeey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zi'una don ko chaqane te moy li nga xamne moddi alquran foko masana tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew daal di wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tege nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci dina du at meek yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu di maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci ñakare wala ci ñak wala ci yu demene ko yoyu rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxle tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febare ak jaamu yalla yomb ko su ñakke ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jamu yalla dal dikoy yomb isa masal insana durr da'ana mudad ni wo mune suma ginaaw ga
1: mu nab yatu musa wa wala mu nab muy reeka dekkal lolou lañu bëggoon motax mu'jisa yoyu nga xamne mom lañu bëgg salawatullahi salamu alayhi diko wacce ñene ñom li fek wacce wu lolu duñ ko gëm dal koy tek ni innama anta munzir yow warate kat dom nga wali kulli qawmin ha nit ñu nak am nañ ko len di jubanti ñom dal jappu wuñ salawatullahi salamu alayhi ab yunent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablak fa li kulli qawmin nabiyyun yad'uuhum ila la wa amma al ayatu al khariqa fa amruha ila mudabbir al kawn wal ibad lolay tontul yalla tabaaraku ta'ala wal kulli qawmin nit ñu nak amna ñu had ko xamni ki moy sen kilen di jubanti moy sen mahdi lol tam boko jele ci fañu bo dugg tay bepp xet bo dugg yalla dana fa duggal ñaari nit ko xamni ki ci walu diine mo ca nak ak ko xamni ki ci walu kom kom mo ca nek ñom ñaar buñu doxale seeni taxaway ci kër ga rek kër gogu dañ am diine dañu am kom kom dañu am ay bëgg bëgg ca la nga xamni lu jibul su ko defé kon mbokk

dalam ay leleg du am ndax kenn ka man na nafay ndax jigen ñaar bo don seen tay fiñ lay ray bu la nawé kenn la ray jigen ju lay seen ñu war la ray mu nab la muccu nga waaw lolo sayon Musa ci kanam Firawna bako ndaw seen murid wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinat taq ci kanam mune Firawna ki kenn du ko ray Firawna nako ray dindu munoko a boko ray pert ndax bur yi ma xamagum yow la ci gis bur bu def ji di jural ay dom waaw musuma gis bur bu def ji jural dom yow rek la ko gisee munoko a duma morom gaay do sel morom param yeen baaxu li hay lay mo ta tabarakalla se yalla mune wala ya'ba bum bañ ash-shuhada'u sayda kadi iza ma sa bo xabe du'u won len ci kay len sede mune sede kat sa buñ ko wo ci kay sede bum bañ senegal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sede sa buñ la wo ci kay sede solo saw dal ya ngay jamu yalla wala ya'ba bum bañ ashwada usede kabi iza ma duhu sa bu len wohe ci sede bu la ñaar wohe ci tassay kay sede da ngay soso dal ñew jema defar wa ablay lu ki def mu waxa wa jeexal nga ne ko aw suka yeto mit xana do xol xale yi waxa wax defar yalla bëggul ko fasé nangam nangam dali kax dali re jema defar sa kemb lay katé mu nam defaru bo jeme jëm defal won nak nga baye len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fañuy tassé boko défé bakkar nga boko tubul ba di yalla mëna la duma wala tasamu bulanna bunna anta tubu bay baña bind sakhiratan sakhiran barbu ndaw mulanna gu mukk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla may xé jarna bindé parce que bir xabru amul sa bir xabru amul sa dé té buñu taxawé yow wax yalla sa di gëna jafé bir xabru amul sa buñu taxawé yow wax yalla ci la sa di gëna jafé 100 francs na amul benn moné bu jëmé wax yalla waaw amul benn moné bu jëmé wax yalla yow wax yalla da am moné bopam spécial moy sawab sawab tiyaba la tuddu mune yow xiyam tiyaba la tuddu la ngay nara yu bu fele dang koy wetch ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wetch ko dali yob waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ku jini fim tok monsieur dal lepp mune da koy wetch ko fekk fele bala dem waye jeki ba dem leg leg nga dem gay de avaye envoyé ludul ñew parce que adresse be dul bax leg leg nga de gay di la yoni yu bari waye adresse be dul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben waye day fap aw don ci suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu ne ko ca tuf dari ko ci sol don ju wowo du ngeen am ben relation adres baaxut wala ñu lay jangal kamil adres bi ñak baax bi jangal wala pre jang xat mo bi dem legi ñang mi ak yow du ngeen am relation adres baax sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adres baax ak bari motax fek fofa sa adresse wir wo wajadu ma amilu hadiran bo mo wirna yalla neena mom lo fere rek mom bo ñu fek amma bay ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran nga dari lu bor bi reere yi bind len lum tuti tuti bind len
wa ben way deena umar ibn khattab gis ko ci nelaw nako wa lu xew munako len deema te am jam pusuma abonté deluumako won ba de ba gen mo robe legui dal jurum ñaar ci at ci len amago mo jam ndax pusu bobé way way delo len mo pusu bi ye te pusu lu mu jaar ci ci bi bi deureum deureum wa wajibi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñati pusu la 1 million c'est dene keman kon wala tasamu bulannabu an taktubuhu ngin binduko saghiratan muy borbu ndaw aw kabira wala borbu mak ila ajlihi bata apam mu fay bu fay jela taw kayitam xoti ko ne xoti ko ne dem zalikum bindigi zalikum ut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna maaru mo gëna jup inda lay fa yalla lolo gëna maaru ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna maaru wa aqwamu mo gëna jup li shahadati ngir mala sédé kuy sédé kay ana kay do nañu xéet ni mi ngi ni yalla la bu bo gëna jup waye nan xam nga kéro sax ñana togon barap sangam yoy woor wa adna ki mo gëna jëgé alla tartabu ci ngeen bañu sik sak ci ngeen bañu sik sak bu ko yi amé sik sak dañu fekk mom buy gën rek muy leer waye nan nangam la won ak yoyu dede goori xadima jaxate kala day atté mel way bu lepp yi fi jamur fukki jooni wa ñew mim ko ne ko lebuluma dara mune ko lebalon nako ci dakar ga tol bay mor mune ko fekke ki lebalon bar bi nak ken fekke wu waji ko lebon ne libuko dari min ah may khalidan ne waji dakar ga fan la nek mune ko tol bay mor mune ko demal kon ci dakar ga nga dag ci xop tanil ma dan ne waji togal fi xar waji tok bay xali fatte ko di atti ni ci atte ba ni ci atte ba ni ci atte ba bu mi yag mu ne gess waji da ko so waji warna ade mu ne ko si da xar ga da sori de la ila bay xali ne ko yam bu teppal la ni bu teppale da ne ga ya de yewlem mune jorul yow bayil ma fay jorul yow kay bayil ma fay te ne nañu bobu kat baye xal ci xalu ko laxal yu bi mi atti atti yi barkal waye ku musla mune illa an takuna ulul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiyaw legi legi tudirunaha ngeen koy doxal baylakum sen digeenti subaba falaysa alaykum nikul bak falaysa alaykum nikul ci yeen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ ko bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi di fay ci legi mune lol mo am ngeen ko bind dem du wañi dara ndax da jël ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxom dem ci gi mune koku mom ñak ko bind ba ñew dara amma su del leb rek ah nañ ko bind wa ashidu ningen wut sede inna iza tabayatum bu ngeen jaayante su jaayante amé ningen wut jaayante bi nak dafa wuté ak légui jaayante bi ñi def ñu ndax jaayante bi wéccho la won hayakumullah jaayante bi wéccho la won waye jaayante tay bi tuba bi daf ko jël ci ni meloon moderniser ko bu jeuk da ngay am soow soxla pep nga wut ben koox wala ben koop nat ci pep sakil pel bi mu nat koop boba soow sakil la
yalla mo lay jor bind leg nak tubab bi dem ba djel khalis def ko ak weñ da ngay ñew ak weñ goge ñew ci bitik ba joxe weñ nga bu do jurom mu jox la kalimet lan ko jox mu denc ko mom lim la jox yow nga jëfëliko do am lo jëlé su kër jox ko lolo waral legi ci baatu jaay bi tekki wéccho soppi ko fofu motax mu daan am riba té legi riba ji jëfé ci gis ndax bobu da ngay am ciép ci kër ga wala pép soxla ciép sa pép mu ci ngay tib rek indi moy isa qalu ala an-nas yastafun wa isa kaluhum aw wazanuhum yukhsarun da nga ñew waji nat ben pot ci sa pép mi sotil baba nat ben pot ci ciébam nak sotil la boba sama sa indi pép bu upp le riba la motax jaay kari dañ lan wut pot bu ñuy naté seen yitu bop pour jox la ak pot bu ñuy naté seyf yow pour jox seen bop léegi seen baram lañu duggal ci biir pot bi mu wañi tuuti ciéb yalla mu ne loolu kas mbiw xeeb mako wala tabqasu an-nasa ashya'ahum motax ekonomigu l'islam mom rek set sel ci da seen ñu ñaat rek tabarkal wa ashidu iza tabayatum bu ngeen jaayante na am ay sédé xam nga suñu jaayante bi fi nek noko wutul ay sédé ñay mo da nga ñu am nga lan mu ne mu jox ma genn na jox ko juro mu jox la da ngay wax waji kay sédé parce que jël na abé xam nga nok lolu tax nga jëg baat yi wala yudar bu mu lor katibun bind kat wala shahid sédé katit bu mu lor buñu loré buñu lor buñu lor fi moy buñ def waji dekk fi ñëbbu ko geejjo way yobbu ko teñge yobbu ko pikin fu ñu yobbu ko fa moy bu len ko lor légui wutal len ko auto mba ngeen koy fay ndax bu ko moy da lu day lor aji xéde yi bu fakké mom da nga fi xéde abatay lola mo taxon ci l'islam ñay dajale azaka yalla ne wutal leen leen ci soldu wal aamiluna 'alayha wutal leen soldu su ko defé condition azaka jox la ñu bëll la rusi nga dem barkal wa in taf'alu bu ngeen ko defé lor leen di leen xéde lo di ngeen leen fay fa innahu tafkuku fusuqum bikum ak tay tay la ci yeen te bëggumako waaw di bindu la waji rek muy bind rek comme nim xewé légui di conférence lo gaay rek ñu conférence rek gratuit léñu dé léegi wu sa ci dé wala yudar wa xañu islam xam nga day waru bo fay da gënut tay ñu dé waaw tetetet wa taqul la ilaha illa allah ragal len yalla bu ngeen ragal len yalla wa ya'limukum allah yalla jangal len wallahi neesat ay bi wa taqul allah wa ya'limukum allah dala jangal ne xam am ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égal 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi du ko tax xam bobu mom du ci tableau bi motax wattaqullahu ya'limukum Allah ak fili ci القران واتيناه من لدنا علما موي خادير خام خامم با دولوم جان موسى نا خام خامم با داكو جان خادير خام خامم با دولوم جان موسى نا خام خامم با داكو جان فوفو لاكو يال دون ريغلي صابو خام خام جوغي دول موتاخ صابو نانيو تي علي نانكو wayo xana yoonte bi daf lay berl ay cour
muni ginna ci yalla musuma beral ben ko lu daral lu fehmu rek kam yeen kera bay sa jaa al nasrullahi wacce omar ibn khattab def ni alhamdulillah rabbi ma sahaba yi khaqta ay di saponté ndax kontan ndax ci mission yoon di bagna ibn abbas taw fele joy way waxe le muni li len di reelo moma joy lo ndax lan moy ay ji neena day tagge yoonte bi sar bi ñu na tagge mu ne awa ñu na isa jaa abudike nasrullahi dimbalul yalla wal fathu aqiwul ubi mak wa ra'ayta an-nas yadkhuluna ba bon ji ana fi tagge bi nak mu ne li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu ne tambale wañiko sa bi ne tek ne ko ngene mu ne lu mat lu ne tambale wañiko ci lu he le tangaraw ñu yow yaay fure xet wi jar lañ ko ko tudde yaay fure xet wi motax imam shafi'i nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al 'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi'i ne ko wukaya man dal munuma fexe ba mokal bindal ma kiss man duma mokal muné ko dagay moy yalla muy muné ko ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla dum ko jox koy moy si te wallahi ndaysan ah bu japp na ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbir ni fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawan bal rabbuna abdan saburan yulhimu waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarakalla yalla ñu gala defal wattaqullaha wa yuallimukumullah boragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngir ay war fofu la jeexé mu ñew nak ci walu atay bi ba legi atay bor manam ay ci guddi mom fofu la jeexé waye bor ba legi jeexugul ki ci dug la nek وإن كنتم بينك على سفر تكوم تكي ولم تجدوا تأملا كاتبا كنتابل بوربي لبربي نجدب من فرهان تايلة مقبوضة بني جلي تواجلة تايلة مويدة لعدم با كيس نسخ لميل فرا غنواجي لبن مميل mala koy bind nga ne kon taylama mu indi sa montre bi nga yëkkati montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom laar legi nak bu def lu ci tay def ne ko buñu agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci sus nga ne ko lewna lek 3000 da haram mom kay bo ñewé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ngay waaw bu ak bu jël dafa wër nak yalla mu nga fa nasiratu illa ma yara waxu na la ko legi mu ñew ko mam aw waye lew na legi ñu bari ñang koy def ñak ci seen alal ndax gaay na la lew na daali lek ko do dagnu فإن أمن بولو بدنك بعدكم لن نجين بعدا لن دنا وولو كان بدنكو كان فكيوكو فليؤدي ندلو نجوحي الذي لن خم نقتمنا دنكو نكو نكو دلو أمانته دنكانيب
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نَرَغَ لِيَلَّهَ رَبَّهُ يَلْمِي بَرَمُ Bismillah, Allah Rabb. Moy ki le denk bu fekke da la denk ki seta boko delo pies delo woko lam la denkon ki le denk seta nga delo ko 5 pies ci sa delo woko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki le denk seta tegal ko ko fa bu ñëwé sama sésa lay jël ci guddi la beccël la yor yor la né ko téggé né ko bi la bu mu ci bi non turum sax na gis tur wa non la ñëndé defon ba muy gaday né ali kay ndim ka lu lay bindina ci tur ba ñun ku la jënk fi bu démé kassor jël ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko baye mu ñak sama ndey baye nako pour mom gëne wul ne da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg régler wa dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey duma ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat noon la gaay yi denkane legi mo tax lay kenn wolotul kenn kenn ko nek ki dañ jël sa borom sa bop tabarakalla wala taktumu bulan nabunak ashahada sede wa man yaktumha kep ko nab sede fa innahu mumiku nab atimun qalbuhu qalam dafa baka mo tax yoonte bi bako ndaw sa ñewale ne ko sulay nan na nab agalay bëgguma jëk jabar lu ci saxalat ñu dañ ko Sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam ndaw ci nako nuguma ci kenn yu dem ne ko nak yaq na taxon ma wax la ko wala taktumu shahada wax ko deug rek mo tax dagan na kula wax ni mu sa sal mel dama ko bëgg jëng xaaliss dagan na nga ne koy xii mu ko jégué mom kay bo koy may ko way bu ko deg dagan la li nga xam ci waji rek waxal ndax mo la ko laaj du jew lolou du jew bokku na ci juroom ñaari jew yi dagan tabarakal wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ما في السماوات اللي كأسما لب وما في الأرض موامم للسوح لب وإن تبدو سنين فين يلي ما في أنفسكم لتسيني خلا أو تخفوه ولن ينبركو يحاسبكم به الله يلا جهل جرق لي صحابي نيون عالكونا يمو تغلبان تلنا واج ولا بك آمد رسول ليه تغ آمد رسول واج wa in tubdu bu ngeen feñale ma fi anfusikum li ngeen di xalat nek seen bir xalat aw tukhfuhu li ngeen nebuko yuhasibukum billahi yalla dina len ci regle sabene a ñoom ñepp day san ñu febar kay la nañ ñi sur ñi ñew mastuti mbokk yi xol len li ñi xalat buñ jall don regle fuñ jëm léle nga xalaat kaw bo xamni ci biir mbolam boko waxon ay dalal fi jilé dede léle mu tax saabe dal di febar ne san yalla wacce aman rasul fa yaghfiru yalla taale limay shaaw ko ko neex mu bal ko wa ya'zibu mugal may shaaw ko ko neex kon dina metti lol ne san muna sabe da ñu ci yonti bi ne ko kulifna min al-a'mal ma nutiqu as-salatu was-siyamu wal-jihadu wal-hajj wa qad unsilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha yonti bi sabe ne ko
ñun day yalla daanañu sant luñu man julli war jihad azab di de man nan ko mune waw mune waye tay di de wax na luñu mënu tay wax na luñu mënu de yoonu dinañ atriduna an taqulu kama qala alkitab min qablikum sami'na wa asayna mune ayen sahaba yi da ngeen bëgg wax la yow di waxon degg nañ yalla li wax waye moy nañ qulu sami'na wa ata'na da ngeen wax degg nañ te top nañ ñu daal di wax yalla daal di wacce ay ji bañu waxe sami'na wa ata'na yalla na kon nak amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun lima len sant gem ngeen ko lo tax ay ji wacce yoonte bi neena boko jangee guddi rek jeugul nga jangale len su guddé nga né amana rasul bam jeex yoonte bi neena doyna sokk sokk sokk yemu nga tabarakallah yemu nga sa mbokk yemu nga sa ñepp yemu nga kër ga mom amana rasul wa ci ay yi nga xamné ay wërd la ko gaay defoon sahaba yi ci la bok amana gemna ar rasul yoonte bi bima unzila ilayhi li wacce ci mom min rabbihi joge ci borom moy alquran wal mu'minun ñi gem yalla it gem nañ ko kullun kep ci ñu am aamani billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakami wa kutubihi gem terimi wa rusulihi gem yonentam bi ñom neenañu la nufarriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn min rusulihi ci yonentam bi wa qalu innana sa'ina sami'na degna li nga wax yow yalla wa ata'na te top nan ko degna yonentou di yalla ci ndari wax qufranaka sa njegal lañuy sakku rabbana yus ñu borom wa ilayka yow al masir moy mujj la ngeen xamna yeen sahaba yi ak yonentou bi ak ñu gëm yi la yukallifu allah yalla ñu tek nafsan ben makan illa wus'aha ludul lo xamne li lum atal la

0: turum ci sama téré bi man yalla ku dul yow maryam ku dul yow maryam duma aw turum ci sama téré bi ndax ni nga mel ci biir jigen ni tax na jaral nga ma sama téré bi limi reere mo tuddi ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëng diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigen ni aduna bi yeb ya maryam yow yow maryam deglu ma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan nang lay deng uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi ngay sujud waye warqa'i ngay ruko ma'ar raki'ina andak ruko kariya khalli ma'al musallin nanga jamu sa borom nanga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan té nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu baax ngeen and mu teural la programme kon sa programme yow maryam moy al qunut was sujud war ruku'u ma'ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jab seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sang jamra yaak yow yep dama beug nga fiti wok man uqnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari was judi li was judi ci dem jigen tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo jege ha yalla sala way way sa toilette bi bum la te film bum la te jap ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo film pour gennu ci lolé mu ne maryam yow bu bok ci ñun warqa'i way na nga ko ay ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir al-qur'an karim bi len sen mbokk aliou salli defal di andak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngi koy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala may ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko posat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'ar raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'ar raki'in bu lako genn gorma fu ko defé rek defo ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom mu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bob ba waaw mom lañuy taf ni ca bob ba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ne taf waaw ku ne taf nabu leer bi jox ke yëkëti jox kële yëkëti jox ki mo tax ñaari tudd go dem leer ba day yendo nelaw waaw ndax day son kenn ku ñuy jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñuy wax ni kuy denc da ngay jàng xunoor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci moo xunoor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen ñi baree bari si fàkkan la jóge ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yonent bi dafa jàngale tudd la simple tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tàndarma ba xale bi judd nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi noddu ci noppu ndeyjoor bi liqaamtu noppu càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wan mu seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci noppu ndeyjoor bi liqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarakallah ak ñu dañu nekk yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci ñëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaki

war ko tambale tay ci carton borom bi tabaaraku ta'ala ci ay jurum ñask ak jurum ñet ci wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab yalla yalla jappale ñu jappale len yalla neena wa inna minhum amna ci ñom muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang minal kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa minal kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu tay tek di wax naan huwa li ñuy jang di ci lem seen lamiñ min indillahi ma nga joge fa yalla wa dede ma huwa min indillahi jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allah yaqul al kadhiba wax ju dul deug wuhun ta ñoom ya'lamuna xamnañ ne li ñi wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñi wax ci téré bi ñor la joggé dañuy lem seen lamiñ loolu araf jox bërxal bërxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set loolu ci biir wax ja ruq soko ci bëgg fekk rek dana ca mëna génné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamne wi fa la koy jëlé wala mu ko fay tek su ko defé yow yaay jëm wax ni xeyna li ci djiblu wala xeyna li lala suñ ko defé ci seen lam ñi rek da ngay mujj japp ni li ñi wax min indillahi yalla ne dede wa ma hum min indillahi jëgewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaaduul ci menn mindeef ma kana yellut li basharin ci menn mindeef ak mu mëna doon bo xebatul li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul melni bindef mu ko sañ amul melni bindef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li ken sañiko lan ay yu'tihillahu yalla jox ko alkitaba tere wal hukma jox ko xam xam fiqh wal nubuwa mu jox ko xam xam nubuwa netti teranga yi yalla neena yelul ci kenn ma koy defal summa ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolou lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla neena lolou yelul ci ken ma tan ko jox ko ñetti teranga yi ba nopi o li mu ne nek len jam yalla mu ne nek len samay jam yalla neena lolou yelul ci ken lolou ken duko def yalla neena lolou ken duko def batu summa mag ñi buñ ko ma san jang dañ ko dan boole ba daaw ñu ko fatte dañ lan wax ne nak ñakul bejaw gone ñakul cay cay suma ñakul sadda la'allakum jolmi sowe so lam nga wala sowe so mak ma saddal ma lam nga suma foko fek day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla nen suma joxe nit kitab muy alquran wala bok tere bu man doon wal hukma jox ko fiqh mu mëna xam lu nekk fam wara te dem ko fétal won nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nekk bi yonent neena lolou du yalla ci mom fuma ginaaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk len samay jam min doni lay bayyi fi yalla mu ne lolou dedet walakin waya lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la ngay wax moy kunu rabbaniyina nekk len ay nit yalla nekk len ay nit yalla bu don ci wolof dañuy wax ñom nek leen ay serigne serigne moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla baye nit ñi li ñuy xëccu lu la dan tek wolof da don wax baatu serigne sahe katu ñariñ ko xamne so deme ci mom musa la ñariñ manam jangal la ay ñariñ waye wolof comme da tayal mu baye baat ba waxatul sahe katu ñariñ mu abressé ko banan serigne naka nonu so set lo olof buma san wax lamiñ lamiñ mo dan tekki lalu kayu meñ meñ waye lalu kayu meñ meñ dafa gudd ci olof mu koy dag nan lal meñ meñ lal meñ bam yag mu ne lamiñ mu far yam ta kon buñu ne kunu rabbaniyina nek len ñun ko jogu yalla lañuy don moy nituk yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi tere doko fekk ci yalla lay téré waye doko soñni ci yalla lay diglu subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len samay jam kon ko nu rabbani

0: bima kuntum tasabbu li nga xamne nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale tere bi tere bi ngeen di jangale war na leena def ngeen nek rabbaniyum manam kuy jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor jikoy alquran ndax luko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yar nit do ko wax ne melal ni diw da nga koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel lolou moy bima kuntum tuallimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax na alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga wara yor jikko yoyé bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum ak lenen li nga xamne nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari batango tuallimuna ak tadrusuna yep di tekki jang waye tuallimuna jang mi moy so beugé xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran tadrusuna moy so beugé xam alquran nak da ngay jang yep luddul mom ñaari bat la tuallimuna ak tadrusuna tuallimuna ngeen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi yep kenn du la man nax nga yew waye tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom tok nga jang li ci aduna fi yep door deg alquran nun la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci wajja ba legi anta takhazul malaikata ngeen di jappe malaika yi wan nabiyyin ak yununti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fekk nit ñi naan len jappe len malaika yi ay yalla jappe len yununti ay yalla dedet nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñuy jall da nga len di joxoñ ci sawet ñu rombo la dem waye do len joxoñ sa dëng ndax bo joxoñ auto bi sa dëng da lay yenu moy tax do wax kunu ibadan li su baba sa dëng nga joxoñ da ngay wax kunu rabbaniyina da di joxoñ feuy su ko defé auto bi traverse rombo la lolu mom bo demé ci circulation bi da nga ko ci fekk tabarakallah ñu li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum da len di digal bil kufri ci weddi ndax ab yunus te dañu diglé weddi ba'da is antum muslimuna ginaaw ba ngeen womato ci yalla santane ba nopi yeedit ab yunus du fekk ñu omatu ci yalla santane tabaraku taala mune len baye len ko fi te ñew di ma jam lool ab yunus du ko wax mukk yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñuy def wax yalla yi tabaraku taala ci barabam ak diko soppek melaw yunus bi sallallahu alayhi wasallam te nek ci seen téré ñu ñu fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yunus bu ñew bu nek yunus bu la fekk nañ ko gëm te jappalé ko yunus bi dañuy jappalante ñom ñepp ño bokk lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne aqad Allah yalla jappon na mithaqan nabiyyin kullu yunus ya manam jappante ak ñom ay pact yu signé mo gu yunus ya ali musallatu wasallam nga xamne mat nañu 124000 prophète ñom ñep yalla jappante ak ñom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yunus fekk len ngeen di dun musaddiqun deugal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minun nabihi da ngeen ko gem wala tunfur wala tanfurannahu da ngeen ko dimbe lol la wax neena dafa jappante gu yonenti seen tek ñom ay misaq ay kolere moy kep ku ma ci yonni su benen yonenti ñewé di deugal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gem dang ko wara jappale lola moy li yunus yepp don def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal moy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam bo demé ci ben sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin leg lu cey tege laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bi mu ne wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xane bi da am garab gu fay sax am yunit bu fa fay dal di def dara ci li nga xamne moy projet bi wa turisinin turisina ak barab la bo xane bi dafa am yunit bu fa yalla tabaraku taala waxante lola tam koku ñew am lu def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolu muy makka mom tam ab yoonte ba fa feñ waye bam feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bam ñewé mom sallallahu alayhi yef yo fofé lay mat mën nak yoonte bepp yoonte bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla na leen ak aqrartum ndax neppo ngeen ci ma wa aqastum tagen japp ala zalikum tigen lolou ma xeqdien isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalo yonenti yep ne ko aqrarna deppo ngeen ci li nga wax sa bo xamé ni ab yonenti ñew na fekk ci kenn dina ko jappalé motax yonenti yalla musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ci misra te yonne guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yonenti yalla shuaib daf ko jappalé def ko surga may ko soxna jox ko yobbal mu dem kon dimbal nako naka non so di kej jamono lut ak ibrahima ba nga xamé né malaaka yi ñoom ci mom jëm te nitu lut ya nar leena alaki ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alaga wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki ni nekkon te gem lu ngeen def di waxante ak ñoom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu no kenn nga fa mu ne waaw kay lut nga fa man nga degg kon yuñti li leen yalla wax tabaraku taala ñoom ñepp ñanga ci naka nonu isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñoom li leen tabaraku taala santol ñoom ñepp ñi ngi ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy deflu ñu man ko ko defal xala yalla ne yuñti kon fashhadu sidelen sinelen ko wa ana ma'akum ma an nadiyen min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ngeen signé ba nopi ma tecc sama tampon man tabaraku taala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko signenté nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al-fasiqun ñoo gennu top al-fasiqun ñoo gennu top ñaari baat la ci fi ci al-qur'anul karim al-fasiqun ak al-munafiquna المنافقون نافق بوكوتك فاسقون فاسقون يمي داف موم اي تيري ماكاي داف منافقون لي مي داف اب خلا ماكاي فاس موتاخ جناخ تود نافق مانام واخ نافق موي كو خامني سو واخ لي داجي لاخال لا سو генي في مانا ديم بو لاجي غاسكاتي جناخ يي جناخ دران ام ام باخ في ام ام باخ فلي سوكو سونغي سي باخ مي مو داو генي سي باخ ملي لولو تاخ ني تودكو نافق fasikh nak moy ko xamni ki tire moy def ak moy mo ne kon mune yoonte yi kep ko ci xamni li ma signen tegg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasikhuna ñoy ñi nga xamni ñoo gennu top yalla nan afa ghayral dinillah ndax geneen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ci di wala hu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci suuf lepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci ciobare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fars wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fars ak ñi do ummatu ci ciobare yalla neena fi li ci asman li ci suuf lepp da ummatu yalla mune waw yeen kon afa khayru dinillahi yabghuna lutax yeen ngeen beug ummatul kenen kur di yalla tabaraku taala lolu yalla junjul ni ko ci alquran junjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu alba'd dañuy feenté yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul isra'i mun subhanallahi asra bi 'abdihi laylan lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji budé bakku de yëkëti loxom ne li ma def kenn defuko lolu tax yalla subhana lolu tax yalla beug nañ bakkelen ma su ngeen xeyete bakkelen ma su ngonate bakkelen ma ndax limay def kenn munuko subhanallahi asra bi 'abdi laylan bam waxe nak man ma jara bak daf ci atek xaar yo xamne daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am xaar yo xamne daf ci wax ni sabbaha bak na yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jann ni ñepp sabbih isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bak yalla motax ñu yépp ngi omatul yalla wa yow lu tax yow nga riba
1: yalla mu ne allazeena ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqoomuna duñu yaqul kama yaqum ni muy taxawé alladhi waji nga xamné yatakhabatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytané shadd ni muy doxé di kayti kayti di jay ak jay ngi yalla neena ki la koy ba non lay doxé ndax woon nak am nañu ko firé ci al-akhirah su nekké la koy def waye ñom sayyid qutb jang kat yi bes yoy té jambar lol tabarakallah neena ñu économique nit ki fi ci aduna su dé lek riba moy jay ak jay ngi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga dama da am astout mune fess do fexé ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba do tax lay leen nga dégg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koy lol ri lol nga jik jik rek degg ñu ne assalamu alaykum liggey kër ya ngay gaw wala ñang koy gedd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg lolou yaatu na lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jay mislu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yépp li tax ñu ñëmé ko dañu na riba moom jënd ak jaay ñoo yam képp ndax kiy jënd li jaay dafa am lu mu bëgg a teg ca lam jënde muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nag kii am ñaari téeméeram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk muy ñaar téeméer ñaar fukk ñu ne looloo jënd ak jaay ñoo yam képp bu ñu kenn rey yàlla ne ah bu fekkee ñoo yam wa ahallallahu yalla sañna daganal al bay'a njay wa harrama riba sañna haramal riba suñu jaxat yalla ne même suñu yemon man sañna haramal riba sañna daganal njay te njay la daganal riba dama ko haramal bok le nga ne ben way khalis bala ligi maram lañ ci wara ñak mu ne kon pii mi dagan na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba akum jënd ak jaay bokut tawarkal ak ñoo wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati wi min rabbi ci borom yala ko riba fanta mu daati bay riba falahu subaba mom mom mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu mbiram nak ilallahi dañ koy delo ci yalla waju deg ni riba arabe fet na waron jeflin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak ci yalla ay dalu tabaraka taala wa man aada ku deg warate ba nak nak continue jef riba fa ulaika ñoñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla ci la musa hum ñam khaliduna fiha ci sawara wala ñi sax ci la ñuy dekk dir bu yag yag yag mu jiral lak ni walbati buy dar yi ñore yalla sat wat yenen der jox len suma la yemot fi wala yahya yalla ci la musa yamhaqullahu yalla moy far arriba entre wayurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na nek ci riba mo koy far mo sare xe nak mu barkel ko wayurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wayurbi as-sadaqat ndax mu nit gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënté ñaari baat yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500 000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko wal yema lay tegal 500 000 9 million la lay tere ci sa million bobu waye yalla neena lool nak neexu ta gem ñu bari ci yeen gemu ñuko qalibu tay bi rek yamahu Allahu riba wa yurbi sadaqa amna dama adama yo xamne deeremu tay mo leen gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabagh te du bëgg mukk kulla kafarin bepp yefer afim bu meuna bakkar alaykum salam kafar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kafar afim moy ku meuna bakkar ba neubatu ko kenn yalla jalla musa innal ladhina ñi nga xamne amanu gam nañ non la le wa amilus salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamu salata tay ñi taxawal julli muy ñett wa atu zakata tay ñi joxe zakat lahum am nañu ajrum seen pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla def lu baax di julli tay joxe zakat azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal économie wul islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president France don na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nak fum ci yëm mu ne daal dañ ko war a wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun ne kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine ji ni sàggan ba jenn waay jóge fële li ñu ko jubantil daal wax dëgg yàlla ma mu solo daal waaw ndax ni ase ko war a tëdd moom tëddewu ko Sénégal mukk ñu ngi koy génne waaye joxewuñu ko ma tax yalla di wax wuyu xuruju sa kafir ci alquran wuyu uto rek lay wax ndax genn gi yomb na joxe ngay jafe genn ak ak mom yomb na joxe gi mo jafe jox ko ñu ko wara jox lolo jaf ya ayu lisina amanu e ñi gem non la de ittaqullaha ragal len yalla wazaru te ngeen bayyi ma baqiya li des ci seenu gund lepp mina riba ci entere ragal len yalla te bayyi entere bayyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmé yalla loolu muy teg ko mooy ku jëfandikoo riba gëmoo yalla yalla neena ragal len yalla te bayyi riba in kuntum mu'minin sharte la mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu fekkee gëm ngeen yàlla fa in lam tafalu bu ngeen ko defut bu ngeen bàyyiwul riba su ngeen bàyyiwul jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak bi yonentam yàlla ne na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndax kenn na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre ma sama yonent contre mboolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre moo tax kenn munta jaay ci riba am mën ngaa am nag ak jël booy gis jël booy gis loolu mën nga ko am waaye li xaalis di jariñ la la sa xaalis boobu dul jariñ xel mu dal jàmm wér-gu-yaram noflaay loola nga dul am bu la yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkallah man nga son lol ci do am tous bo fi gissone transporteur buy jëfëniko riba day jëk jëk rek auto yaa ñu nan auto sangam accident yoonu fuuta ba ci dess yoonu kisi ganchor ba ci dess yoonu nang tamba rek ngay deg bu yëfë ne kayen mu tégalé tankam riba dinay am ci sey leg leg motax muy gawa tass amna nak lu ñu tuddé mudaraba l'islam diko jëfëndiko ci système bankam banku legui ñokay xex ma du ko mëna def muy banki yahudi moy da ngay ñew bank bi lebal la 100000 neena lañ ci liggéey bu jéxé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu seddo ko ñetti keer nga jël ñaar ya ma jël ben bu né bank bi nga xamné du islamique mom xalif bobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ci tek bu ko jëlaté jox la ca loola koy haramal mu tane ñu tuti islam dagan na ci nga ñew lepp ma xalif ma lebal la 100000 nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sama capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu sédo ñetti ciir nga jël ñaar ya ma jël ben daga nay nga ñew man la dañ koy xaj ci digg bi nga jël xaj ma jël xaj loolu mom charte moko doxal liko wuté banku mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek so perte tek bu dal l'islam bo démé nga xamné da nga perte 100000 yi indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa walla di génné yow mi nga xamné ya perte mbir mi way dal wax na perte fay ñak perte fay motax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñomit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doy bo ne waji li haram na nga wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yi le mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu té sakam yo yo am solo la malheureusement kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang rek ci nañ defar pass pass ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bobu pass pass yi fiq pass pass yi fiq rek tabarakallah xamna dañ commencé wessu xeyna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ru'usu amwalikum sen bopi alal mo ñu wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300000 waron na fay waji te tegon ci riba nga deg ko legi nga bayyi yalla neena legi sa capital nang ko jël la nga ci tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub way en kaana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtum la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 mi nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de am lu la fay nga ko ah bu février de day 60 yalla mune bu len def lol way en kaana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal ko la lek ku ne na nga tay bam am mu fay la waye ku lek ku ne na nga fay dina ñew legi ci ay ji gëna guddu ci alquran rek le problème bor kep ko diale bor da nga problème wa an tasaddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën na mo gëna ci far wa jamale bor mom yag mu jafé ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo démé gis ka nga amel bor da nga ben way 300 te su aljuma jotté bo julli sama an sama 300 te amo 300 islam dala togal nopp ma nga dem juma jeli ndaw la gis fekke jël ñak do nga nek ci dekk ba nak señ nga bañu julli ci in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamne saraxe bar bi mo gën mos top waji wa taqullah wala wa taqu yawman wala de wa taqu yawman bala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ leen di dello ila allah jeme ci yalla wa taqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wat mo mujj wat ci alquran wa taqu yawman turja'un fihi ila allah da ngeen ragal bis bi nga xamne ci lañ leen di dello ci yalla ngeen wajal ko bis bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu na bis bo yalla mu ne ngeen ci baye xel fuma tuwaffa ginaaw ga ngeen xamne bis des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam fagoon hum la yuzlamuna te kenn du len togn bu ne sar sar bi ñëk mu jëwacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk bu le ay ji mu jëwacc ay ji mu jëwacc bu le ay ji woni fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye bu ñu seet lepp lepp lepp nga xane bu mu wacce ben baad waccatul ay ji la mom bi mu wacce amul ben baad bu jëgewat asman ñëwacc yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi lako febar ba atake mu amat fi juroom ñeenti guddi genn aduna dina bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam ma taxta ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju guddu joju tabarakallah buñ la laaje jan aya gëna gudd ci alquran ne la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lumay réglé bor bo dé won fi né amel ben way pousop ndax bala nga dugg aljan lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljan dañ ko réglé mo yunus bi alayhi salam ne nak kudde ci jihad jihad joje mun ta far bar bi xam ko ne ci jihad yo na shahid nga shahid nga waye shahid gogu teewul bar ba ngi teud mo xam ko mo na amel bar bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bar bi lebal ma lebal na la bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say borom dama ramen legi bor dan ko yaakaare ne ak may la yunus bi neena boy lepp fa seeno fay do am lo fay kep koy lepp fa seeno fay do am lo fay waye boy lepp fa seeni fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lazina amanu e yeen ñi gëm isa ta dayantum singen leblente bidaynin ci bar ila ajalin bu jëm ëlëk musamma ëlëk ju ñu tuddu faktubuhu bindaleen ko bo lebele ben way ne ko bu yaru de na fayma na bind siye jox la nga bench waaw kep ku lebba bu jëm ila ajalin ne bind bu fekke bor la bu jëm ngon ajarul tay la lay fay ci midi jarul waye ila ajalin ngeen nara fanan nelaw bu suba mu ne bind len faktubuhu li leg leg ben way leb la nana ko bindal ma dag ma wolul ne ko alquran la ne ko alquran la bis bu de buñ taxawé ci sappé sa ne ko amel bor ku amel bor no yek sew ko yene man mo bind li signature ba ni tek ci cassette ay mbokam fay la waye amel na male waye bi ni ñu ko won buñ la fayuti da nga ñak rek waye mom du teub yo nga xiyamé mom mi ko lewon té fayu ko ti bindu ko waaw ñi dumako kon borom nonu nga ne waaw koy bindu mu ne wal yaktub na bindu baynakum seen digënté katibun bil adli comptable bu manu katibun bil adli comptable bu manu nako bindu wax ne diw leb ne diw bindu ko bindu mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adli wala ya'ba bum bay katibun comptable an yaktuba mu bindu kama 'allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya mana bindu ñaar leb len ti ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bindu lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci tawbi nak day yema fayu waye l'islam da wax ni bindu gi ak jaamu yalla la bañ gi bindu bakkar la ya ci mana bindu bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dong ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo fi man nak yaa ñu bari su leen yaa ñene fay leen mba du mako def motax ci mirage mu fekke yow dong ya ko fi man bo ne fay leen ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu leen yaa ñene fay leen ma ba ngeen dem seeti motax ni ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi da raar di ci fayu day nek bakkar bu demon ba society bi ñepp nak man ko su baba ko fay rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo fi meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foré lañ su baba kum neex nga ne kuma fayul duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal né bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala fal yaktub na bind wal yumlil nako dikté alladhi waji nga xamné 'alayhi al-haqq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikté ki bind ki leb la yoon nako ci mom lay tok rek bañ bindu joxoko itam waji leb moy wax bindal man sulayman law lebna galay sise 300 mil dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dal koy bind chien jox ki aw kay mom kiñ leb jox ki leb yor aw kay mom aw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nañ ko bindu ma leer nañ dikté waji waye kikoy dikté moy ki lepp barbi bind kat bi wal yattaqillaha naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar tur yalla yeb la indi fi allah ak rabb ndax waji ti mom mi bind wala yabqas bum wani minhu ca sifar ya shay'an zero bu wañi ci sifir ya zero ndax zero dafa am solo ci xaliss cheyan ndax ci lepp 1000 francs bo ci dindé zero lumuy def xolal li nga wacc ci xaliss xolal li nga wacc ci xaliss yalla bi te ben zero rek nga dindi motax zero dafa am solo ci xaliss rawati ne bu fété ginaaw tabarakallah lu lay war la di nga yalla mune wala ya baqas bu wagni min hu ca barba shay'an ab zero on ci wagni zero tabarakallah nga ne waaw baxna deg nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mo le barba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safi la xamul khalis so dañ wonni kayit yi rek la bari sax mu defene man am naño xamni fi ne xamugun million ñaata bay 10000 lay doon soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay doon xamugun ko boko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamugun ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu lege bor nga dik ko bindal bo regul yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak maoudou sibou señ abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gi fukki jinn wa señ bi fukki jinn mel mu ne ko tay nga am ko de dal lam posam diko ñil mom ki mu ngab ko dal la ilaha illa way li mo bari lu mu ci am amel nonu fi ne boko don bundal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sake dafa nek allasi waj nga xamne alil haqu mo gadd borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ko neew dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lenn khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolou tam meene jangala fimne boye def daman ci am ak society dañ lay wax ni mi lañuy defé daman moy bindé abor mi lañ koy bindé boy bindé sédé ni lañ koy bindé lolou ñepp janguñu ko xamñu ko toba fal yumlil na dikte waliyuhu kilifam bil adl tigmal waaw kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lebé dikte waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu daal di jël cey ndax lek 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne lek 1000 francs jar na li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor julli ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ak yahoud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa illam yakuna buñu ne kudrajulaini ñaari goor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amul ñaari goor farajulun ni ngeen am ben goor wamraatani ak ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nek ben goor bu sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do won ñent jigen ne comme ben goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak ben goor waye ñent jigen mukk inda rabbihim fasen borom kon wala khawfun alayhim ñi joxe ni duñu ragal wala hum yahdanun duñu ti dara yalla na qawlun ma'rufun ngantu luñu tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarax bo xamne yatba'uha daf cey top azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yelwan yorlo nga ne ko jeegal mako tarax ba demna joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxe ba nopi qas ko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci ñek wa maghfiratun akun jegal khayrun mo gën manam jegal gi moy bayyi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin sarax bo xamne yatba'uha day top azan ay kaste sonere kaste waji bu ko sarax taw wallahu ya ghaniyyun mom ko omal la su ko neexon ñepp omal halim kulabir la su ko neexon ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna dañu neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ti dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootuñu daatay denk oustaz yi dootuñu jangalé am dit waaw wallahi deysat bu sa auto yakko do gis tole bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché adul leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama baam ya ayyul ladina amanu ayyen digam waye waye la ko butilu bu len yaq sadaqatukum sayni sarah bu len saraxe ba nopi far yaq bil manni ci titeru wal aza ak yaqast isin koku kallasi mi melni ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria annas diko ngestal nit ñi wala yu'minu billahi tegemu ne yalla man nako fay wal yawmil akhir gemu ci alakhirah kam ngeen ci famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xobbu bi ci kaw buñu fa defon ay kar ni ngi masalo moy kek doc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabuhu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu ri fatara ko umbay ko salda murtax banal waaw manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla yalla mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ne jek ba ngon nak nga yegg ne mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak lo fay fek atara ko saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ci dajale dara mima kasabu ci lañ fa bejjo do fekk dara yalla leena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak dingalam ci waxon benn fekk juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawm nit nya al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalu allatheena misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalum seeni alal ibtigaa diko sakko mardatillahi ngeerum yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci sen bop ñooñu ni lay joxe kama fali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beurigu la ji won récolté ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena khurwa sax fatalun masay bëndang sax man nako toyal masay bëndang moy taw su ay su nga xamne bu ko tayé ñaaré du toy ko ci du toy moy tal tasbitan nak moy lemu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga bëgg tasbitan moy khalis sax ci sa force motax buñ la joxe khalis ba lañ ko def sa force da ngay wax tasbitan tafliko ci duggal ci sa force bu ko defé muy xëc ci yeneen khalis muy ñew inshallah té mom def gaaw jogé day barkel wala nga bind ci tasbitan def ni tomb yi ngeen seen yépp waaw tasbitan gisoon ñu ko bind lan mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb baat bi fukki tomb la bo amé khalis ci ngoy lé mo def sa force inshallah bu di ñaar ko dina am rak wa man ta tawli ci ha tasbitan tabarakalla allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def af ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxul ayawaddu ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tawla min nakhilin ci garabi zandama wa a'nabin agarabi reshen tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lehu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññe da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambulegu te legge han ñi tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ak jigen ah mu yaakar tol bi récolte ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu dajjal ci tol bi nak i'sarun cial mer fi ci tol ba narum sawara fi inaka cial mer la narum sawara fahta qatal bu ne boyon tal tak lepp ndaysan xol bi tok rek rejin garabu tangarma dexi tol bi meñi lol tabi nak magga ne kon suma récolter tol bi dara war mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xale naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamono ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubayinu llahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينجم بجين داي جوخي انفقوا نين جوخي من طيبات كل يلو ييغا خامني دا فا باخ ما كسبتم تي بوك سي لي نين فاب كو جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نين جوخي ات تي لي نين генيل من الارض سوسي لولين نين جوخي موي مباي مي ولا تيمموا بولين جوبلو al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tunfiquna ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la akbar yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax wa iliman moko wax mu ne ak goro yu lax wa yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox doko jël illa an tu'midu fi lu dul da ngay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax ci da ngay saraxe lo xamne ku lako jox am nga jël ben jigen da ñew neema dañu neema ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu man ko man de aliyu la tuddu be ci def na ngi xam nda yor na 50000 mu ne ma dedet man ko sa mu ne dedet mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dedet man ko loyor mu gene keuy man ko merci yow nga seeti menen aliyu way mi ko jël mu man ko tuddu aliyu wax tan xam xam sey neena ya tuddu aliyu ti ay jangal ci manako waw bu fekke ni ay kay ñu ti marso kay Allah ko be nit ñi di jënd ay pakati kay dimay ci kër ga ma jënd ñan manako jël la defa mu jigi nak mu def koy retan defa manako gën nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marso kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da ko yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne mo ci wax nga deug de manako doxal rek waye yalla leena wala tayammul khabisa minhu tunfiquna wala sum bi akhisi te ko len ko joxon du ngeen jël billa an tuhmidu fi lu dul da ngeen di gëm rek ne waji sawa wa alamu kham lani an allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko nekhon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappale len ñu amalul ñu amal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum daf len di dig al faqr ak ñak shaytané bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul dul 5000 bi nga ko dara lu la shaytané wax waaw joxe len ci jakk ji mu ne jakkay dakar yi bu ngi len won tabax waji neena ordonnance lay wut mu ne mu no faj malade yep lu la setané wax wa ya'murukum bil fahsha mudin din jamutef boy def ci kay kay mu ne defal bañ xam yaay kan defal bañ xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limu joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sétane ko waaw kay légui sara amato ci tous joxal nak jakkaji waji joxe ni lay def même bu ron joxe gërem ni lay def def ko ci ni kenn xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zero la leg nga do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngeen di dig maghfiratan jegal minhu ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru musti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi amba ne ko serigne bi amal ma mbam mu ne waji demal jox ko ma mbam mi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi ba ne serigne bi mbam mi day melne ko fi mu ne ko jox ko naru goor wi yalla jox ko mu ne ah da jom ngonk ba ngi mu ne ko boole ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah waaw mo soor waye yalla mo yaatale yalla yalla wasi'un yalla alim wa la ilaha illallah yalla yuti mo jox al hikmata joxin man yashaw ko neex waaw systemu joxe yalla koy jox ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqat utiya joxnan ko khayran kaseera yiwu bari wudul jaxmuko waaw ben way ñu di faraxé fé ba ben jigen ñokay bo xande ba doom dé loolu hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi duñu ag fofu waye kaal ram nga joxle boko démé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé loolu du hikma batay bo ñewon ne ben way bo ñewon ci jakk ji deg ben way di jambat quran wala sax amul deg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30 000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër bi jox ben xalé bind ci ne nga fayé ko quran waji du xam ko ko jox waye amna ko ci jakk ji bana ko am yalla jox la mu ne way saway dama sa morom waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i mo tax mu jangé ay ji daf ci teural ekon daf ci teural economie ban sala te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko nan merci dene boole lepp ne cheikh puy loy def mune jangale kat arab la am nga ecole mune dedet am nga nan mune dedet nga boole lepp xep ko mu tambule jangale mu diwene mu tambule jox azaka wa yow lo don mune man ministre la am ngay denk dedet ñu dem marché jënd fa tonu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambule daj di jay bu dewe ne mu joxat waaw waye ko joxe ki 1000 ki 1000 ki 1000 ki 1000 mu jënd ci ben caisse suka ñu delé ko 400 wa man yu'ta li hikmat faqad utiya khayran kathira motax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlé khilafa gi ci l'islam li la doxalon mu jëna ci la arab yi tamulé di joxe fi azatay waaw 79 la yaq 79 la ko arabu zay yaq bo demé rek yobou sew kayit nara nahnu fi iqamati mashru' al-kabir ay na'am wa mashru' fi dakar al-madaris wa nzur talamis bi sayfata min sinil nari ya sheikh tadi wo gay sabilillah nari jox la ay million nga ñew etas nari nak muju di ñew di sét ay na etas waaw 79 la yaxu legi kenn mënu fa am su wala tay nga sonn wala ñu indi matériel bi tabaxal la waaw ñew jënd sa kër tabax dali jout auto def yeb nan oustaz bi su ba nangam nari mu jina he ayna al etas etas ma fi agar ba yaqo wa lol la amul nabi rasul doxlon 79 ji wess la yaqo yalla defar wat te baña melni mel bu jekke wama yazakkaru duwaru illa ulul albab ludul ñi am xel ñi am xel rek ñoy waru fi li fi yalla wax ñoy waru ñi am xel moy wax deug yalla mi lim wax ci azaka suñ ko doxal legi tay azaka daldi dindi ak ñak ci afri way buñ ko doxal lu yag ak dem day mel di dara waaw wa sang bi buñ bolé sen azaka tay jox mako man mi

ben dal lila haram ci mom dal moy li tambule juma xam ba ñaari beuti omum dala haram lenen nudu lolu ci luñu aramul ton aramul wa motax suñu fetale mu ne fa'tasilun nisaa fil mahyib wala taqrabuhunna bulen len jege jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci xolama yi ñoo xamne ñu wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jote ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul mo def na jote ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñewat jote ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa jote ak jigen yalla ne yunit bi neena bu yom rax yaami yalla du la xol du la tazkiya du la dugal aljann motax kenn du fa jote ak jigen ca fofu mune kon min haythu amarakumullah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawwabin beugna way tubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te beugna ñi set te lolu ak ciat lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morsumba wuten rek nap napal tabarakallah tay duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tubab jabaram du gis baaxu jigen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mune la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walu guñ daan joge seeni soxna alquran di wax ne dedet nit ki ba amé soxnam walu gune mën nako fété joté ak mom ba mu def rek muy joté ak mom fi yalla téré té moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokkale waye fi dom di jaar fofu lay joté ak mom yalla mu ne nisaa'ukum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaa'ukum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fattu harsakum dem ngeen dem len sen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek l'islam aramadul dola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alayhi ne ko alquna ndax def na lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bi ma jitek sama soxna ginaaw la fete yonent bi ne ko dedet xana deggo ay ji ne fatu arsakum annashiktum omar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mune nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yonent bi moko firi waye mu fasiru nam di wax rek qaddimu salihal a'mal jital len def ji bax waye su baba te ginu wax ji du bok ak lolou yunus bi alayhi salatu wassalam bi muy firi ay ji waqaddimu li anfusikum moy day wax ni doomu adama warta jotté soxnam ni bayyi ma di jotté soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy na raxaw wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy na raxaw lu ko moy bu ci xelam demut lola meuna andi ngantu meuna andi ñol ñol wala wérante yoy dinañ def yi sal sal yo xam leg leg mu tassay ndax soxna suñu xelam nekkul ci lolu ñaare bu joté bañ ko moy gënal mu am lolu motax wa qaddimu li anfusikum

mayel wala nga tiye bi ghayri hisab waye nak ku ne xamna ne ku ñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw am sik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab ci la dul ben regle yalla mu ne ko inna lahu ta'id amna fiñum wala ti amna indana fiñun yalla la zulfa ak sus manam jegeñu ba sus ci ñun mom suleyman liko yalla may lepp ci mbiru aduna yaqalukum birum alakhirah wa inna lahu indana la zulfa lol tam aw tagla ndax aduna ñaar ngay boole bu la yalla may alal rek nga defene kon yow mbirum diine bokko ci bu la yalla xagn alal it nga defene tabarakallah li nga ñak alal motax nga wara fete wo diine suleyman xol liko yalla may lepp mu ne wa inna lahu indana la zulfa modi limuy barale barale lepp ab bor la won daan war ngelaw yilif jinni yu bari ñukoy duggal ci geej diko tabaxal ñe mu yew len li lepp suñu borom may ko ko waye teewul lolu yakaluko aduna lolu teewul mu meuna taxaw lolu teewul mu meuna der ba jégué borom tabaaraku ta'ala motax aduna ci ñaar yoy lañ war di boole iliman nga lola bu mu la tey di xey di liggey ni ñepp su julli joté nga ñew julli waaw iliman nga mécanicien nga waaw bu mu la tey nga nek sa mécanicien gogou so liggéeyé ba nopi buñu noddé nga ñew so julé ba nopi del ci liggéey ba tabarakallah lolu ñaar yoy ñoo war di and i amal li dunyaaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada ngok jeufal aduna ba defene do fi jog mukk jeufal alakhir nak ba defene suba ngay dem lol la suleyman bole won wa husna ma'ab mune it amna delu way bu rafet bu mu wara delu ci boromam tabaaraku ta'ala mom suleyman alayhi salam kon makanam bobu nga xamni makan rafi'a fi dunya teewuto nit mu am husnul marja fil akhirah aduna ci tabaarakallah mu dir ba am lam ci am alakhirah mu dir ba am lam ci am lol nak lañu tuddé deddu aduna az-zuhdu fi dunya deddu aduna moy man aduna waye fexé ba aduna dula man lol moy deddu aduna bokku ta ko xamni ki dañ nan du lek da deddu aduna wala du sol ay yere ñu da deddu aduna wala yutilim lay sol ñu da deddu aduna wala ñu neddu sangu da deddu aduna dedet deddu aduna da ngay sangu ba set di lek lu neex di teddu fu neex waye nak yoy yep nak dula meuna yakal sa aduna lol lañ tuddé deddu aduna lol la suleyman bolé won tabarakal amuna ay soxna yu bari yu rafet am keur yu rafet yu bay am keur yu yaatu yilif jinni yilif nit ñi yeep te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna ma'a suratu sad ay ñin fuk yalla neena wazkur fatilikul yow muhammad sallallahu alaihi wasallam buñ la tege baat bu metti wazkur nanga fatiliku abdana suñu jamba ayub jambañ tudde won ayub is ndaxte nada rabbahu masna wa baramam ci luko dalon lako dalon moy defne anni man da man ayub masani shaytan shaytani lalnama binusub wa azab binusub ci choono wa azab ak mbugal so boole nusub wa azab nak moy tekki febar bi ngeen tuddé yeen neer febar bi ngeen tuddé neer shaytani mo koy def ci nit ñaare sol la ko mu nek ngelaw japp say sidit nek ci sa biir bi diko tang ak di dox ci digënté sa der bi ak yap bi ngay tiit lu bari di gëwëntu yu bare bari léele nga tëdd gëwëntu di dox ci ndox ba ngay tëb ay kamb mba ngay gëwëntu yi lekk yap loolu bu la dalee rek yëgal ni yaa nga jëm ca feebar boobee bi mu dalee nag yonent yàlla ayub feebar ba métti ci moom lool ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab massaniya laal na ma a cheytaan

0: won len ni yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxam yalla nak mune dekil nak yombal na ma lol dekkal inma khawluna suñu wax li shay'in ci dara iza aradna buñ ko namme an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek wa mbirum yalla mi ngi ci digeunte kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lu ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jafé won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li def ci ngone gi mu nek joxon 2 milliards bu fekke amuwon auto bu la nexé am auto tay bu amuton kër bu la nexé am kër tay bo amutul lal bu la neex am lal tay 2 milliards li def ci ngone bi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakun go nga yoré kas neew su baba lan la jefondel dal jefuat xolal rek li nga fi yor xaat lol da lay tambalé yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet da am lu ko te mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu mo ñu nako kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek wala gën ñi nga xamne hajiru dañoo gaday moy nek fu muuntu dund diine mu joge fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañoo gaday wala fiina ñi nga xamne hajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'di ma zulimu ginaaw bañu len togné yalla néna lanu bawwi annahum watnaane dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati watnaane payuk al-akhirah gam len di dencal akbar mo gën giñ am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañu wax ne leg leg ñang cey jublu suhayb Bilal, Khabbab, Ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joggi fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine des nako def nak niko ali sallallahu alayhi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha Allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla tere kep ku bayilu yalla tere yaangi melni gaday nga mu ne kon ñi nga xam ne gàddaay nañu te yàlla tax ñu gàddaay ginnaaw ba ñu leen tooñee daañu leen wàccee wàcci waaye wu rafet ci àdduna te kat pay gën leen dencal àllaaxira ak bërum moo bu dëre gàddaay nag ñaara koy def koo xam ne kii dafa gàddaay ngir yàlla ak ku gàddaay ngir boppam ki gàddaay ngir yàlla alal du ko cee gàddaay coono du ko cee gàddaay jaaxle fa mu jëm du ko cee gàddaay ci gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fam jëm mu bëgg fa tok bu démé excelé bitigam du jaay motax hadith bané faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi waman kana hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay sallallahu alayhi wa sallam mune kon wala ajrul akhirati watnaane payuk al-akhirah dañuy dencal ñi gaday akbaru mo gëna reuy liñ leen di fay ci aduna law kanu ya'lamuna bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mo doon jinju legi moy suhayb ak bilal khabbab ak ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci l'islam lenn lu nekk daj nañ ko ci quraysh ñu dañ ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñoom ñëpp ñu lank te dëcc najiwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeugu seer mo koy jënd ñu daal di nekk ci lañu nekk ba fu nekk ni ñi ngi leen di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazina sabaru ñoñu nak moy ñi nga xamne muñ lay wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluna lañu wëru wala nga ne allazina ñoñu ñi nga xamne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluna ala rabbihim te ñi wëru ci seen borom suratul nahl ay ñin fukku ak ñaar alla sina sabaru ñi muñ nak muñ moy taxa mëna gaday muñ medit yi la yéefar yi teg, muñ na xariñ lay teg, gàddaay sam réew, tàggale foofu say mbokk, loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Wa man yatawakkal allahi fa huwa hasbu. Yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay li nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga mën lépp ba la tëre nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yunus bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom, mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox, mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war? Mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salaatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu rëy rëy de, ndax sa gileen gi nga xam ne danga koo yeew danga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel, benn waaye sàcc ko war ko ba tàmbaa ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. Waaw, ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. Boo wëccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne danga koo wakkirlu ci yàlla wëcc ko fa, benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam, waaye ba tey yàlla moom mi ngi lay xoolal sa 25 millions yooyu. Kon ni ngay def mooy denc ko fu wóor door a wakkirlu ci yàlla. Waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul. Da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. Allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa maa arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu. Muy ñaari wax, mooy du ma yónni malaaka mukk, waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónentëb malaaka ci nit ñi, waaye du yónni yónentëb jigéen. Wa maa arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. Yónente moom góor dong lay doon, du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyaamati. Nuuxi ilayhim di leen waxyu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa maa arsalna min qablika illa rijaalan, ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun. Jigéen ñi benn yonente bu jigéen yàlla du ko yónni. Waaw, ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi? Déedéet xeebu leen, ndax seeni xel la xeeb? Déedéet xeebul seeni xel. Lu xew, li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Te it koo xam ne dañ lay yilif, mënoo yilif ñëpp boo nekkee bu yonent, ke la yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram, ah mu bëgg a tëral mel ni mbir mbalum ba koo wax, bu ci biirtoog moom tuñu këram jubawu ca boo moytulul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu boo moytulul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàdd loo mission. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam junju na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. Wa maa arsalna min qablika illa rijaalan nuuxi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna, bu fekkee yéen amu leen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil, ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla. Bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak i téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere. Al barahin assaatia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk la nga am ci téere nag. Ibrahima am suufi Ibrahim, Moussa am suufi Moussa, ne te def tabarkalla Daouda am zabour, salawatullahi wasalaamu alayhi am Quran, Isa am injil, Moussa daal di am tawraat. Kenn ku nekk am sa téere, jàngal sa nit sa téere, yar leen ca oriente leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala.
1: Tabaraka wa taala nee na
0: wa anzalna ilayka adh-dhikra suratul nahl aya ñen fuk ak ñent mune salawatullahi salamu alayhi wa anzalna teñu wacce ilayka ci yow adh-dhikra al-quran dhikra wala dhikru ñi ngi bok ci turi al-quran al-karim wa anzalna te wacce nañu ilayka ci yow adh-dhikra al-quran li tax nak li tubayyana lin-nas ngir nga leralal nit ñi ma nuzila ilayhim liñu wacce ci ñom nga leralal nit ñi liñu wacce ci ñom ndax ñu xam li dagan ak li haram ndax ñu xam al-quran ji niñ ko wara dundé salawatullahi wa salamu alayhi manon nga né al-quran benn notice la aduna benn appareil la salawatullahi wa salamu alayhi benn professeur la wala bok benn jangale kat la bo xamné moy ñew dundé nim woné al-quran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppale ko dundam gogou bi waxna aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatullahi salamu alayhi jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ni fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy dello ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu fi muy wax ne fi dañ ko sip moy kon bisu ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fi muy wax ne fi farata la moy bo dugale cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugale cassette bi nak daldi bass li nga xamne moy genn cassette bi daldi wax rek mu genn ubbi ko wat manam kon dañ lan bouton bobu da harama laal ci misal su ko defé kon mom mi jangale lolou soko fi baye nak ne dana taal appareil bi te duma ko laaj su boba da nga nar yak appareil jambour ndax ki bind ki defar lolou te bolé ko notice bi mu ko bolel mom ngay laaj ndax nga meuna jëfëndiko appareil bi mune kon li tubayyin linnas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré lako lepp lu way ma sa def te du lu ay du la ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak yimuy wax ak yimuy gis ku koy def mba nga koy wax ci waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana lin nas motax dundum gep salawatu alayhi wa salamu alayhi lañu wara xam roy ci lan ci man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim liñu wacce ci ñom wala allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna danañu xalaat ba mëna jëfëndiko seen xalaat xamni li nga leen wax loolu moy wër yatafakkaruna fi hadha al-quran fayata'isu loolu nak yatafakkaruna ji doko jappé né légui bimu ñu waxé ba nopi dañuy dem ak suñu xalaat ci bop bayyi lam ñu waxoon su baba légui liñu buntu bay ubbé ko du nekk buntu baax ndax bu den lo way xalat indi mu bax su boba boko defon ci neek tay day muju neek ba kenn fa duggu istijo bi ma tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bayyi rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah baxna mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jagg ku ñew do duggu amma ku fi nonu birik tek ko fi dañu wax ni birik bi jekku fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ne da ngay di xalat di tek muy gëndi wey dede yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañu wolu an yakhsifa allah yalla wanalo bihim ci ñoom al-arda sufsi modi salawatu wa salamu alayhi ba muy nek makka wa quraysh dañu complot won lal ay makar ay pexé waxna nañu wut ci neeg bu nek aw goor jox len ay jaas ñu wër kërëm bu joggé ci guddi gi di julli ci ñu gajjalo ko ñun ñepp bu ko défé mu génn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna pex yoyé ngeen laalon ndax da leen wër ni man duma wax suusi na leen wan ni xam nam mande won kharuna hakay yalla manon ne suuf wonnal gaay ni mu wonne won qarun afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa allahu bihim al-ard dama dama yalla rek la lay togn te du laqatu bo jile yef jambar fi nek ni da ngay samb sa waxe leg leg nga jël ko te doko woné laqatu ndank leg leg nga togn ñu lay wër nga neubutu ma nga genn fa nga nek ba dekk ba suñu borom da ngay gis ku ko yendo togn tay diko togn diko togn ba ngon jot nga reer ba nopi ne sa soxna gennel ma matla mu gennel matla ci digg kër gi nga jaaxan jakarlok sa borom mi nga yendo togn yalla fofu nga teud nak mu ne afa amina alladhina makaru sayhati an yakhsifa allahu bihim al-ard wa fofu nga teud jaaxan te yendo ma togn xana munu mo won ni suuf nala wan aha kay bu neexon yalla fi nga jaaxan di lebal sa soxna wala nga jaaxan fa ni lebal sa dom lay wax suuf wonal mako bu kérogé say mbokk dañ la togal ay ciép waye jalla jalaluhu nitewul ñun ni ñu mel motax loko togn togn ci jekk gum la mëna jekku la lay wax ne manon na la jekku ci jekkuma la bo amin xel da nga joge fa ngay togn sa borom kon ben ñaarel ba aw ya'tiyahumul azab wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yegge mune ñi may togn xana yegunu ñu ne mbugal mën na ñew bet len ñom ñepp te duñ ko yegg ah kay molem ñuy togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal mën na la na bet te duñ ko yegg mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reey bobbi te ha siwet amna ño xamni ñi muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci sen walbatiku ga fama hum bimu'jizin munu ñoo lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu jappala ca yoon wa manon na kiko togn nga tukki mu jappala ca yoon wa lola manon nako aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin duñu mëna lotal yalla lotal yalla baatu lotal yalla moy tekki def lu yalla yi sonné manam tay yow bo doon wërlu ben way mën la laqatu ñu nan wa dañ ko gissagut waye nangam nangam buñ ko gissé nangam nangam nga lebal ben way diko sét mu lay neubutu guddé beccëk wala mu nan la le 15 mba la 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonné ko men malaka muñ wax mikail wala bok malaka mi rayaté su tuké suñ ko yonné suñ nalaw suy ngenté suy cietal yoy yeb mo ci bokk yam malaka mom day dal di ñew rek dal di jël waju ji fu ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël ci mu ñew ay mbokam ni malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi deg kenn ku yalla yebal ne da koy jël ci ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam do fi deg kenn ku yalla jël ci mu ne seet bi dafa seet gi da rusagut da ngay bayyi ba nangam dedet fama hum bi mu'jisin yalla ken mun ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi legi legi ci bu gaaw ñatt awwala bo ya'khuzuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi ngi mbugal da len di bayyi won len lu ñanga ñanga ñom ñepp ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bu mom mo gëna metti bu mom mo gëna metti bo demé ci ibnu kathir day wax ne فإنه يكون أبلق وأشد فإن حصول ما يتوقعه مع القوف شديد بدما تي مختصر ابن كثير جوكب نيارال با ختم نيت تيمر اك فنوير اك نيت واخ جوجي لا فا واخ موي او ياخذهم ولا مجابلن موم يالا نياكاي توغ على تخوف تكوم تيب ني تيت لول دي لاقتو واي مجابلن نينت غوب واي فإن ربكم سن بروم ngen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yermane la ngen bayyi pexe yi ngen koy lalal ngen bayyi togn yi ngen di togn nax man na wana lolen suuf wala mu indi mbugal wala mu jappelen ci tukki ba wala mu jappelen ci kaw ak ragal yoyep man nako waye inna rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewent nek ku bari yermande nekon yoyep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mune awalam yaraw xana gis ñu ne xana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna doon xana seetlu wuñ li yalla bind ñi lank top yalla lank ko sujootal muy di lañuy bañ muy té lañuy def téréya xana gisunu ne gisunu ila ma khalaqa allah ci mbolem li yalla bind min shay'in yépp lu yalla bind nañ ko xol lepp lu yalla bind boko xolé yata fayya ma ngay jeng zilaluhu karam ga anil yamini wash-shama'il ci watu nday jor ak ciamoy ci watu nday jor ak ay ciamoy anil yamini ci watu nday jor mu def ko singulier wash-shama'il ak ci ay ciamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa ker gi di jëm ci sa watu ciamoy mo upp lijant bi jaar ci sa ciamoy sa ker gi jëm nday jor anil yamini wash-shama'il lo fi gis rek ker ga ngay jaar ci ciamoy mba ci ndey jor ndax lu fi reey lu nek jant be la gëna reey te lu tim lu nek defal la kër yalla neena kër yoyu ngay gis nak muy jeng di jaay jëm ndey jor ak ay chamoñ mang koy def sujjadan lillahi diko sujudal yalla sujjadan lillahi di sujudal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp da fay sujudal yalla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujood khudu'in limashiati ta'ala wanqiyad lepp lo fi gis wa so gisel lu gëna reuy fuf di sujootal yalla yow bo ci siété da nga man ne kon kan na sujootal ki ndax ku duma ku la man rek mo la man ku duma ku la man mo la man waaw kep ko xamni ki duma na kula man rek na la woor ni mo la man tabarkal suñu mbokk mi imam musa gey dina ci indi misal mo am solo ci ku duma kula man mo la man wuhum ñom ñoñu di li am tak ndeer te jeng ci chamoñ yi ak ndejor dakhirun ñay toroxlu khadi'una saghiruna ñay toroxlu fa kullu al-ashya'i munqada li qudratillahi wa tadbirih mbir mo fi gis rek ma ngay

yalla mun len ina am ngeen ñaari tol yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tambule khisab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci khisab sulayman wax fa sant yalla mu ñew ci khisab saba wax fa sant yalla washkuru la kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci seen ñaari tool yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bari njëgal mu leen kon nag lii jar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gi ñu ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaar bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di du mooyu ñu du mooyu lank santuñ yàlla joxewuñ asaka mayuñ ca faqir ya

mamum orbi mamum khalis bi mamum faswi mamum jurgi mamum baymi dom adama lolou danaka su sañon lolay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan dom adama dara du fess biram ludul suuf su amone aw qursaq ci or ni aka neexon ma am wenen dom adama dara du fess biram ludul suuf tay tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mom da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer fi aw gaay fas bi nga mom da am ko ko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am ko ko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am ko ko momon mu dugg say loxo ote bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am ko ko momon ngeen wéccandiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñukoy tuddé jënd ak jaay mané lolu nga xamné bo fi xey dang ko fi bayyi lepp hein dang ko fi bayyi lepp da ngay dadi gis ne kon lolu mom li ci lay tek zalika yi muy lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fim ko fekkon fim koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su mi sa mbub nangul say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tur ci bopam dañ koy nangul legi ni nga tudd moy niw ana niw bi mi ngi ci jakk ji rek waye sa tur lu dañ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñ mam Moussa ka neena aduna dang koy war bala la war ndax soko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bofam tabarak wa taala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way bu rafet husnul ma'ab del way bu rafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu ba rafet lolu tabaraku taala mom xamne mom la dama adama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barlé fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al ard law habat ar rih ala ba'dihim lam tan'ad ayni ala al ghamd mune suñu domi ñu ngi ci suñu digënté di dox don daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax de uppu len gaddu len yobbu len neena dudul gëm mu ko won day xol rek nax doom ju nga xamne mom la ngelaw di yobbu mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo muy dooma adama bu nekk ci kaw aduna si nuy sooraale delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunitib a unabbiukum bi khairin min zalikum nax duma len xamal nax duma len xibar lu gën li ma doon lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax du mo len xamal lu gën lolu ñi ne ko ah kay lolu di jarna laaj lolu ndax nga xamal ñuko mu ne lil lazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dikh al anharu ay dikh dakhuk sow dakhuk lem dakhuk mew ak dakh go xamni gi dakhuk sangara la sangara su bukku tek suñu sangara si ludul awtur awtur rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom al janna al qur'an day bari wax tajri min tahtiha al anharu ndax dama adama fi ci aduna da fi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu te it bo démé yomul xiyam nak bu wér déxé kenn dula wax né ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaraku taala xamné ku dem fofu noppulu mune tajiri min tatiya al anhar yemu ci dé khalidina fiha té lañuy sax al akhirat dafa dul sapé ndax fi ci aduna lég lég nga nek fi sa kër yag nga yag sa kër tax mu sapi la té it lég lég nga yag fi comme da ngay gën di magat ku nek am yu na safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xamni bi rek do ko wessu jëm kaw khalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seeni ja soxna fofu it mutahhara soxna yi dañuy lab modi lab go xamni anid danasi wal khubus al hissi wal wal ma'nawi la yatakhawatna wala yatabawalna wala yahidna wala yanfusna wala ya'tarina ma ya'tari nisa dunya li galankor jigeeni jamono du len galankor mom dal أزواج مطهرة دنيا الله تبارك وتعالى هن الغواني التي يخجلن بدر يدين أي جيجن لن يوخم لبني جيني ويرفك فنن ينتظر وردوان من الله يالا دولي لن تنقرم لوخم لتمام لجوجي والله تيالا نك بصير كي قسل

ibadi ti jami mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñinga xamni ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum hayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahti al anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeeramu yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad min gis jami mi gis jami modi ne teranga yi kenn ku nek so ñewé yalla xamna ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xamna ñako dul yeyo ba dul len ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayé fuk ak juroom ci suratu ali imran xam nga ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk muni jannatun tajri min tahti al-anhar qalidin fiha ñaari xewal wa azwajun mutahhara ak soxna yu lab mu ñett waridwanu min allah ak ngeeramu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi liñu taxawon kérok wara tambule tay ci meloy ñooñu nga xamne ñoy duggu al janna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaare nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel nit ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu al janna am ngeeramu yalla sax ci al janna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladhina neena ñooñu ñi nga xamne yaquluna dañuy wax sa suñu ñi ngi wax yaqulun dafa jëfëndiko fi'l mudari' di wone ne sa suñu ñi ngi wax du ñoo xamne dañ koy wax ben yoon rek fu ñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom innana ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañu jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa qina yalla ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ño fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma mën di def so bolé wul xeer mënde ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex bogi ndax kër gogu ñu wax aljanna biyem la nit mën ta am comme kene mën ta am biyem da ngay def li nga mën lepp yalla motulil la lepp lo xamné dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga mën lepp na yalla legi nak bi bi motul yalla mom tabaaraku ta'ala ñu motulil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yo sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeer mandem lool limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamné biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga mën lepp la def yalla matril la so def lenn nak ku tambali wul day naqare matril motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñi def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan la kon nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu sunu bana suñu bakkar waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fi alquran ngi jangale yalla fegal la mbugulum sawara bokut ak ngene yalla yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé mbugulum sawara ti fofa ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit mën na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla mën na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit mën na dem aljanna te du te mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fod len bañu set ñu dor di jall ndax amna lol kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul wa bantu almet li ne ci bobbi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bobbi bokk ko xe ci ndem rek mu tak
loluy tax muy tak li fetta gout ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñuko tuddé azzanbu muy bakar li fet dañul ci mom momit bu jégué sa wara tak yunus ta ibrahim sanu ñu ko ci biiru sa wara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétulon suñu borom ba lola jeex ci mom motax sanu ko ci sa wara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaari melaw nonu mbokk yi muy melaw nangou ne yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko djegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sa wara ñaarul marabi as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel bi muñ jikula jo xamne yalla ng koy tegge julit yi nga xamne dañ ko gem te melmel yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñu sa bop ñaar yoy nak muñ gi gëna kawé ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wul ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ gogo du won kasbi ndax kuñ yew say loxo yew say bëtt yew sa gemmiñ yew sa tank san la ci ten so mu ñu dëng ci dugg so mu ñu dëng ci dugg loolu mom sabru ijbari la moy li nga li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi te xewé na waye kéro bi nga xamé nak aduna ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamné mom la am dal koy sakku yusufu sori aw bokam nek goné am katan dara manki woko tabarakallah soxna su woko mu ne ko ma'asallah loolu moy asabrun kasbi nga xamne tay mom man na muñ man na jëf soxna ci muñ loolu moy asabrun kasbi muñ gogu mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi was-sadiqina ak ñi deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëflante deggu ci seenu melo tay do leen gis seeni yiri wooto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal qanitina ak wamatukadi moy ñi jaamu yalla nango wamatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy wamatu ci yalla alal ba'sa'i wad-dharra di wamatu ci yalla fi shidda wa raha moy suñu xare ñu wamatu ci yalla su neexé ñu wamatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla bo xamne gi suñu febaré ak suñu febur suñu banké ak suñu bankul lola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisa nga ci dama dama ño xamne buñu toilette bu refet sax duñu japp buñu toilette bu refet